tok sa limiw na tanamik, tok tung peteng, tok kesibang atin sa Icholefi.